Obota mabe, obota te mabe. Onga mona meni pona boti ye. Soma mawa, tango abotami, monyo koli, pasito zi pona kuboko la ye. Elo tata, mama, fami na ye, se mwasi na ye. Nzame na inde mwasi na ye. Mabiala.